Bakit nga po ba natin nasasabi yun? Mahal natin ang Panginoon. At bakit ba pwede mo talagang banggitin na kailanman di kita ipagpapalit? Alam nyo, ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang deal sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Sige nga, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Gusto niyo na sample? Sample na deal? Sabi ng salita ng Diyos, His anger lasts for a moment, but His favor lasts a lifetime. Wala yatang naniniwala. Hallelujah! Gusto niyo pa ng ibang deal? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.

So we'll just get on with it here.

0: kura tira mo di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
1: Mga katrupa, excited!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayon! Exciting! Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Naagbo palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Niyaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpaliko og vitamins sa kumbana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kayo ko dako sa Sista Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Ang Sista Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira din kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: XFM.
1: Oi, parle, pagod. Ako na tira ba di mong pari nga? Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!

0: Orak kapitan.
1: Unsay kalahian? Sa una o garon?
0: Ingon ani na siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
0: Karon kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting! Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana.
6: Remember,
4: ahimpi ba ako?
6: So,
4: bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Samson Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw na ako nga. Mao ang Samson Vitamin C. Nakayon lang siya ni ini. Ay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Punon. Immune booster maguning Samson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Samson Vitamin C.

0: Nation Live.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Dainey, taga Cagayan de Oro.
3: Sa ka-call center agent.
2: Vermi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Uy, pare! Kung dugay ka rin kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsuko-suko, wala tanggod, sagog ka. Exciting!
7: Mga katupa, exciting!

0: Pil mi gubya anu guyob. Sukat nga namin na ako gxfm. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oble ko yung yaboy. Exciting.
1: Exciting.

0: What is that? Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Dili pa ko katulog o dayo. Magmakamat mo. Tuduga na sa tasbalik katulog. Lima na din ka. Tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gugo. Kaniyato, dili man. Masama. Ginom

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diri yo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit
3: ng

0: Nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Isa po ka virtual assistant. Nagapangita mo ang pain reliever. Dari na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dilipariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Anxiety?
6: Mga katrupa, exciting!

0: FM Makati City. Makati City. 99.1. Exciting.
1: Koren?
2: Usa man.
1: Gusto ba ka nga wadto og langit?
2: Kiko, oy!
1: Koren, nga nung di magkagusto mo adto og langit?
2: Suko, mama.
1: Masuko imong mama? Nga naman?
2: Isugo, man.
3: Kutko,
2: ne?
3: Mama.
2: Kiko, oy!
4: Exciting! Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sumastatit ang aking pusog dahil sa menstruation ko, umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminuria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskunta.
6: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mamisa.
6: Uy! Ayun mo vitamins. Nakainom mo ka.
5: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
6: Wait lang sa ha. Yan ko ha, okay? Yaro. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Ina, ayun mo vitamins. Isa lang ang tubig, okay?
5: B! Ah, manako hinom.
6: Next time, ayaw yung kalintig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini. Eh?

0: dili pareha sa ubang brand, kailangan pa ka mininom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mabuti ka.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambot na rin mo. Dahi kagyog o. Nang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na pistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumanda og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. All

0: mahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Salsa.

0: para di ay ni taga Cagayan de Oro.
1: Usa ka call center agent.
0: Permi ko gina migraine sa trabaho.
1: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
0: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! So, karga na may ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alak-ala nga, nahala may CCTV! Ha! Exciting!
5: Mga katupa, exciting!

0: Kinsa FM.
1: Hoy Madi, kumang laki ganika. Bayadan bago chula. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting.

0: 99.1. Exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
2: Oh! Unya garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Kaliwat. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
1: ko. Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminuria. No war. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw ni?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Ya ako malagi sa mall.
3: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa Umbana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa Umbana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na po nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakaayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-mendin siya ni ini. Dali na kaayon siya sakitin. Dali na siya dali si Punon. Immune booster mag-uning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C,

0: Mega Nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katay ko da yun. Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, talk to doctor. Ibilis sa mabuti ka.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

0: City 99.1 exciting. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
1: Ano ba rin?
2: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot o rin mo, dahi kagyog o. Tanaw bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang presyo sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumanda og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later ako makaon.

0: mahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Selsun

0: ako si Ricky. And I'm proud, sis the pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol kayo ko! So kad galawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Root naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y! Exciting!
4: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: ça, XFM.
1: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Exciting!

0: office.
1: Attorney, kanan. Mag-ilish unta kong apelido.
0: Kap, mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney ay, samot magkamaot.
0: Usa ba na yung mga apelido ni Kap?
1: Lubot.
0: Agay, pero kung bungot ito'y exciting.
2: Mga katupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya, sa akin, Mamawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo sa antibiotic, mao nga dito na ko taingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang gabi ko katulong ko, lili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya

0: Coffee Mix.
1: Ako diyan si Annabelle, nagabatanggin yung village na pinaplaya Davao City. Narekwitindahan din rin sa Mua, Karinderia, Dililalimag, Dindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours. Kamong tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o pamikay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kailumpuan yung kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakinom.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab inon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauties

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Ayun, bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Nagkain ang magal.
2: Saturn, Pertenece, Hala, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko ako, okay? Yaro. Kunya, tingala sa kanong tubig daan. Team na, ayun vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensker ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Par, pagkurantin ako ng imong silingan nga, ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.
2: Exciting!

0: dog ab man. O si sud an ni mo master.
1: Ako an kanang bronze green Livy BG. With a grass sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ana, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya na ginamos. Ana, ay kinislat nga kamatis ba? Ano yung hakap?
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ah, usa na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan lang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka

0: gusto nga nako unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa kumata mga naigi pamati nga sama nako try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubert Taylor, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure, Tavis. Dalong ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, Miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap. Okay,
8: Aida Cordero. Taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong-itong sa mga
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Manami gin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.

0: Ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. At to siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!

mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Cebu City, 99.1. Exciting!
1: Archie, kureng!
2: Kap! Kap!
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Taka, ramang ka! Lakap, uy! Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
3: Kap, kap! Balog ko! Baka, manok, unta, naaay!
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita! Salat!
1: Oh, kuyay!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon

0: po yung bukol ko.
1: Marlene, at siya, nasiyo, takong bumuhin po din nasiyo. Nang buha kong mabungod, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin, maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus, herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo ko ginom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Ay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix.

0: palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Reason Why. Sister
1: Pain. Ako di ay sadya. Usa ka radio personality.
2: Na ako'y chronic back pain.
1: 2 years na.
2: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain.
1: Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukat nga namin na akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Obli ko'y uya, boy! Exciting!
5: Exciting!

0: FM Martí City 99.1 Exciting.
1: Oy, Archie, unsa man ka na?
2: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabor sa ang brief?
1: Kabalog, Archie. Ang ganang bulsa sa brief, butangana na siya ug asin.
2: Ano man?

0: Mga ka-Pilfa, exciting!
1: Sapon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
1: Zapon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bukaon, parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Sa record, 57 anos, taga-Makila, taga-driver, kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos sadikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang din ako. Dili lalim, uy, labi na, mong drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar, makataro na akong basa ang newspaper, ang taron, pasap pagkaay po mo reply. O tsa-tsa ko mga po, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabatunog glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, ang termi kong nag-a-promotion sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausa bagay mo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Giminaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, giminaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Usa man ka.
7: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imna ni. Arun ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Butika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Oh, si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sama panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan nami, Gis.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Weh! Sa una, sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
9: Hoy, Paldi! Labining mga habulog, lampin din eh!
8: Pag-uha, tiya! Wapag ko na huwag panglabad rin! Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot!
10: Exciting!

0: 99.1 Excited.
1: Kap,
2: ay,
1: para sa imong birthday, Kap?
2: Eh, November to.
1: Usang tuig ka, Kap?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
1: Ay, galaw, go! Bungot si ito'y
2: exciting.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Dung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, siwaya na ako sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulog-ulo, naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsanso Plus Herbal Oil,
0: garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Magsanso Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sanso Plus Herbal Oil.
2: Ataka, iskunta.
3: Ay, umubawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa, putang nga mesa.
3: Uy, ayun mo vitamins. Kakainan mo ka?
2: Saturn, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Kukuha, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B!
3: Time. Ayaw din kalinti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan, usaga professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili maligaya na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pagkaayaw mo sakit. Tumarandel nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Hoy Maring, pakurati na gunang imong kumari? Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
10: Exciting!

0: Lakap, naay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mudagan kap.
1: Adlaw ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
0: Unsa manoy? Halanok. Naay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ka na. Naapakoy sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung asahong ko pag-new

0: Bas Coffee Mix.
1: Santong Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Bas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Bas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: ang sulbad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikman na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bagay mong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man ka.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Medica Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
2: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mar, ali ba? Pagkuratira mo lang imo mga barkada nga. Nakauyab na kami sa dili ka guwapo.
6: Exciting!

0: Galaxy FM.
1: Uy, ang pagani, mura na diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?

0: XFM Mati City 99.1 Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oy, RJ. O siya man,
1: nakukuta na ba?
2: O siya man na.
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, RJ, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isunod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na good ko. Kanya ito bilik man. Masama din sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining kopi dahil ng Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin nyo in

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Sampung Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalintano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy, Maki. Kalang uban niya. Gamay lang alikay ko.

0: Radio City 99.1 Exciting. Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo, hoy apo, apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Uting ano ba nga? Alas 7 na bangun na, kimalit na ka. Hoy, ay bangun na.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kundi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausab ang imong nauna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, uy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yata ni mo? Kaya kong inangawa ka, gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Usa man ka?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, arong ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
2: Pain. Ako si Haroldan Arabigar. Kapasalamat kayo kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa akong gout, katake ko na yun. Sister Pain. Ay kung upan pang painkiller, walay epekto. Kahira din kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hoy, ang kuratira ko lang mong manager nga. Kailang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
6: Exciting!

0: Rexa FM.
1: Saya mga tirada lang to, Diapar. Pakurater ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!

0: 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan.
2: Tunggu apa ganek mu totok? Unsay tawak.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, Sakel, Mamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanan sa una, hindi ko katulong yun. Lili mo nga na akong baba.
1: Kamusaan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Ah, oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Ano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga ka.

0: ang Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Sistapain.
1: Ako si Roldan Akabaker. Pasalamat kay kong dako sa Sistapain. Kay kada magsukar ang sakit sa akong gout, katake ko dayon yung Sistapain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sistapain.
0: Sistapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Salton Doctor. Mapalit sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Kaya pagani, mura lang diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
4: Exciting!

0: FM Makati City 99.1. Exciting!
1: Ikaw yung bata aga, tapulan dyan kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, friend. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
3: Southout Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung dato nga pagpanakit sa akong tangko o blood na ko. Sa hal pagod, nakabato ko gupong lupo. Ako nga, nakadingot ko sa radio na ng tablet. Ngayon nga, gato marunahan na akong lula. Ako ni Palito, akong gitisingan, akong giminto. Nakaharap yung buhat ng stab, akong nabantayan. Na nawala naman doon sa takit sa akong tangko o lupong lupo. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Iskinyo ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa maano. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa
3: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang makatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
0: Santon
5: Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik ta kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadto.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo.
10: Turbo.
9: Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
13: Ako si Ricky. And I'm proud Sister the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, kung wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister the Pain Recute. Bas-bas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Hoy! Ako sa mangka nga sige magagtungo. Galuya, mangka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: que ça ferme.
1: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang mga lingkod, makakasama po ng live din sa ating pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hinas po ulit, isa sa inyong naturopathic practitioner. At magkakasama sana naman po tayo ng live din sa ating pong programa sa paghahatid ng mga impormasyon, mga kaalaman o paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, sa programa po natin, makakasama pa rin po natin ang ilan sa ating pong mga alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapus. Doc, magandang araw po.
2: Yes, magandang araw sa ating mga suking tagapakinig sa programang The Secret of Health. At syempre, sa mga kababayan po natin na mayroon pong mga karamdaman, ay iniimbita po kayo na pumunta po sa ating mga wellness center ng Yes to Health para po maka-avail kayo ng libreng check-up, libreng advice at syempre, libre din ang mga dietary guidelines para po na yung mga karamdaman po ninyo ay hindi po lumala. Kaya sa ating mga kababayan dyan, ay puntahan na yung ating mga clinics kung saan man malapit kayo para po na maka-avail po kayo ng mga advices na makakatulong sa pagbawas or maibsan yung inyong pong mga karamdaman.
1: At syempre, kasama rin po natin, Doc Nelson Cadena. Doc, magandang araw din po.
3: Yes, magandang araw sa lahat nating mga suking tagapakinig. Sa lahat po na subaybay po sa ating programa dito sa Yes to Health. No? Siyempre, sa araw na to, kita naman tayo man ay magbibigay sa inyo yung impormasyon pang kalusugan, paano pala kasi ng katawan at paano mapanatiling healthy yung ating katawan sa pamagitan po ng paggamit ng mga pagkain, prutas, gulay at saka yung mga halaman na sa ating lang pong paligid. Ituturo natin yan dito sa ating programa, The Secrets of Health.
1: Ayan, sa mga kababayan po natin, ha, na gusto makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan ng inyong mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag po kalimutan, i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga announcements, mga papromos po natin, at ang mga bagong ilalunch po natin ng mga produkto, makikita nyo lahat dyan sa ating pong official Facebook page, mga kababayan. Puntahan po, bisitahan ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City City Branch, Lot 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para po makapakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan na po ng solusyon ang matagal nyo nang iniinda na inyong po mga karamdaman. Mahirap po magtiis ng mga sakit. Mahirap po mag-alaga ng mga karamdaman na yan. Dapat as soon as possible ay binibigyan po ng lunas ang iba't ibang sakit sa ating pong pangangatawan. Puntahan po ang ating pong mga clinics dahil dyan ay tuturuan po natin kayo kung ano po yung mga larapat nyo pong gagawin. Dapat nyo pong iwasan para mas mabilis ang recovery ng inyong pong pangangatawan. Mahirap sa panahon ngayon, Doc. Napakarami ng mga kababayan natin, hindi lang iisa yung karamdaman. Ano? Komplikado ang kanila pong mga sakit. Walang may isang sakit lang. Kundi nagkakaroon po ng komplikasyon dahil nga madalas ay pinagpapaliban yung gamutan. Minsan, Doc, tinitiis-tiis. Ano? Hanggang kaya pa, hanggang na-tolerate pa yung mga pain or yung mga sakit sa kanilang pangangatawan, hindi nagpapa-check up, hindi nagpapakonsulta, hindi na mo-monitor yung kanila pong kalagayan. Kaya nga minsan yung iba nagugulat na lang, gano'n na pala kalala yung kanilang mga karamdaman.
2: Mayroong mga kababayan po natin na kahit sila minsan ay nagugulat na may minimum of 3 na karamdaman na ang nasa kanilang katawan bago sila nagpapa-check. Kaya importante kasi nga Sir Marcel, isa din sa dahilan bakit hindi sila nagpa-check up, hindi sila nagpatingin, gawa po masyadong mahal ang charges ng check-up at consultation ngayon, lalo na pag medyo malala yung karamdaman mo. Kaya yung mga iba nating kababayan, medyo hindi kaya yung babayarin, kaya ipinagliban muna yung kanilang pagpa-check up. Pero dyan sa ating mga clinics, ay libre po yan. At saka, maganda dyan, bibigyan kayo ng instruction paano i-manage kung mayroon kayong karamdaman. Napakaganda pa dyan, tuturuan kayo paano baguhin yung maling sistema ng inyong pong lifestyle para po kahit hindi kayo makainom agad ng mga gamot, ay pwede kayong unti-unting lumakas at guminhawa sa inyong pakiramdam pag sinusunod yung mga guides, yung mga tinatawag natin na mga advices ng ating alternative practitioner dyan. At syempre, pinakamabuti dyang magandang maidulot po yung babaguhin yung ating lifestyle para po maibsan at hindi na maglala yung mga karamdaman na wala pa tayong iniinom na gamot. Yan ang napakaganda. At libre lang po yan. Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong magwiling pumunta sa ating mga wellness center para po ma-avail ninyo yung ating services na malaking maitulong, lalo na pag mahirap tayo, wala tayong pera, pero sa mga tinuturo natin ay malaki na ang maitulong niyan sa bawat isa sa atin.
1: Yes, Dr. Mayan. No? Kaya sa mga kababayan natin, ha, ay huwag pong mag-atubili, huwag pong mahiya na pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon ang inyong pong mga problema o karamdaman sa inyong pong pangangatawan. Patingin ko lang lahat ng mga kababayan po natin, especially mga katrawa po natin dyan na nakikinig at lagi nakasubaybay sa atin pong mga programa, ano, at sa atin pong mga himpilan. Dahil na dyan sa atin pong mga masisipag. Ayan. At ito kay Sir Toski. Nakikinig siya ngayon, ano? Ito sila sa Tacloban. Kasama Sir Harvey Ladaran. Ayan. Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? At ingat-ingat sa inyo pong mga biyahe. Ganun din sa mga kababayan po natin, ha? Na nagkakaroon po or nakakaranas ng iba't ibang mga inflammatory diseases sa inyo pong pangangatawan. Huwag po kalimutan. Minom ng Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at ang ating pong premium DT. Doc Nelson, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng mga inflammatory diseases, ito ang mga pumamaga ba sa pangangatawan, ano? Yung mga sakit, yung tawag na, yung pangalan ng mga sakit na merong ITIS sa dulo. Mm-hmm. Yan. Mga inflammatory diseases yan eh.
3: Yes, so,
1: paano ba sila natutulungan, Doc, ng mga produkto ng Yes to Health?
3: Yes, sa ating mga kapatid, no, na may mga problema sa inflammation, pamamaga, pain, mga sakit, no, masakit sa pakiramdam, oh, sa mga joints human, o kahit sa muscles po natin, sa buong katawan natin, kahit na sa may mga migraine, sakit palagi ang ulo, may mga headache, natutulungan po yan sila sa paggamit ng ating suplemento dahil ito po ay may anti-inflammatory effects sa katawan po natin, lalo-lalo na yung ating Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold kasi, marami po yung ano, maraming mga health benefits po yan. Sa mangustin, meron na siyang anti-inflammatory. Yung ating malunggay, meron din siyang anti-inflammatory effects sa katawan po natin. Yung ating garlic, meron din siyang anti-inflammatory effects sa atin. And then, meron din siyang ampalaya. Meron din anti-inflammatory effect.
1: Mm-hmm.
3: Yung ampalaya sa ating katawan. Kaya yung mga inflammation na yan, pag nandyan sa katawan natin, marami tayong naramdamang pain. Minsan, hindi ganun kasakit. Hindi, wala masyadong pain.
1: Minsan, tolerable lang.
3: Pagising mo sa umaga, parang pagod ka. Actually, yan yung isang indication na may mga inflammation sa katawan natin. Parang, ano ka lang, uneasy ka lang sa katawan mo. Tapos, pagising mo sa umaga, parang feeling mo, low energy ka. Because, ano yan, merong inflammation sa katawan po natin. So, babalik yung sigla, ganda ng ating pakiramdam. Pag uminom po tayo ng Santon Plus Gold, kasi nga, ito ay may anti-inflammatory effect. Nagtutulong po ito para yung mga free radicals mabawasan na kung saan siya yung nagpapahirap po sa ating mga katawan. Nakukuha natin yan sa mga pagkain, nakukuha natin yan sa mga, kahit nasa nilalanghap nating hangin, meron yan. Kaya dapat meron talaga tayong mga antioxidant na nilalagay sa katawan po natin. At makukuha natin yan, yung mga antioxidant na yan, maganda na antioxidant, malalakas na antioxidant sa pamagitan po ng pag-inom ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan natin, ano, mga kababayan, whenever there's inflammation sa inyong pangangatawan, may kaakibat talaga yan na pain, Doc, ano?
3: Mm.
1: At minsan, kung dun lang tayo nag-focus sa mga pain na atin po nararamdaman, yung inflammation hindi natin pinapansin or hindi po nabibigyan ng karampatang lunas, pabalik-balik lang yung pain na inyo po nararamdaman. Once na nawala yung visa ng mga painkillers na iniinom po ninyo at nandun pa rin, naiwan pa rin yung mga pamamaga sa ibang parte ng pangangatawan, sasakit at sasakit uli yan siya.
2: Yung ano, yung realidad kasi sa mga pain relievers ay hindi nawawala yung pamamaga dyan. Kaya nga minsan, yung mga bihasa ng mga manggagamot, resitaan po kayo ng pain reliever pero may kasama yung antibiotics na siyan pong magtanggal pababa ng pamamaga o kaya infection dyan. Kaya ang ano, kung tayo lang ang inom-inom ng mga pain relievers, yung pakiramdam lang natin ang tinatanggal dyan. Pero yung sanhi ng pagsakit, yung pain, ay hindi nawawala yan. Kaya after 3 hours or 4 hours na matapos tayo uminom ng mga pain relievers, ay nandyan pa rin po yung mga kirot, sakit sa pamamaga na ating pong naramdaman. Kaya sa atin, mayroon po tayong systematic dyan paano maging maiwasan yung mga pag sakit dyan o ano ba ang kadahilanan para po na mahinto muna, lalo na sa pagkain. Pag may arthritis po tayo, example, namaga yung tuhod natin, namaga yung mga joints natin, ipag kumakain po tayo ng nakadagdag dyan sa pamamaga, ay kahit ano ka-epektibo pa yung ininom natin na gamot, maging walang bisa po yon, kasi nga po adagdag lang, padagdag yung mga kinakain po natin. Kaya sa ating pong pamamaraan ay maari silang matulungan. Pero ang pinakamainam dyan para maiwasan Sir Misael, yung paglala ng mga pamamaga, sakit, yung inflammation ay kahit sa ang parte sa katawan po natin ay pwedeng umatake po yan. Ang pinakamainam dyan, mag-inom tayo ng premium D3.
3: Yes.
2: Ang premium D3 kasi may anti-inflammatory property siya. Mayroon siyang VCO, mayroon siyang vitamin D3 at saka yung ating moringa moringa oil. Ang moringa oil kasi, ayon sa pag-aaral, tumutulong po yan na masofresh po yung mga pamamaga at tutulungan po yung ating katawan na maibsan yung ramdaman po natin na pain. Kaya effective po dyan ang premium D3. Yung premium D3 kasi madaling umipekto kasi soft gel po siya. Hindi po siya powder na nakakapsula. Ang nakaganda dyan, pwede mo nga nguyain, no? Kasi lahat ng mga bacteria, viruses na papatay ng ating tinatawag na medicinal properties ng premium D3. Kaya napakaganda po dyan. Pag yan ang iniinom po natin, lalo na kung mayroon yung karamdaman, lalo na sa mga pain, kung tawagin po natin.
1: Kaya sa mga kaibigan natin, mga kabayan, actually ang inflammation sa ating pangatawan, as hindi siya kumbaga bad effects sa katawan po natin, ano? Kasi ang inflammation is a natural response ng ating pangangatawan doon sa mga
3: invaders
1: na pumapasok sa katawan natin. Kumbaga, reaction yun, normal reaction ng katawan natin.
3: Ang problema minsan, nag-overreact.
1: Yun
3: ang problema natin. Kaya, may mga suplemento na nagtutulong po na para maitama yun kasi minsan yung ating immune system nag-overreact.
1: Overreact, Doc, and prolong reaction.
3: Yes.
1: Yun ang hindi maganda eh. Yung, kumbaga, ang tagal na nung inflammation dun sa pangangatawan natin. Lalo na yung mga nakakaranas po ng arthritis, prostatitis, yung inflammation sa lungs area, like bronchitis at iba't iba pa. Ano? Yung mga napoprolong, Doc, yun ay hindi nagiging favorable sa ating pangangatawan.
3: Kasi yun yung mga tinatawag natin mga chronic inflammation. So, yan, matutulungan po yan kasi sa magitan po ng pag-inom ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3. Inaayos po ng mga suplemento niyan yung ating katawan. Tinatanggal yung inflammation. At saka, sa mga pag-aaral, ang vitamin D3 at ang vitamin C. Yan po ay mga autoimmune modulator. Tinutulungan nilang ayusin yung response ng ating immune system.
1: Para hindi siya magiging overacting.
3: Hindi
1: naman din siya magiging underactive.
3: Nakaamoy ka lang ng hindi mabang maganda. Hirap ka na sa paghinga.
1: Bahin ng bahin na
3: agad. Expose ka lang ng punti sa video changes ng klima. Pumasok ka sa aircon, lumabas ka bigla, init. Ayun, sinipo na. Nag-overreact lang yung
1: minsan daw, Doc, pag nakakita daw ng gwapo, allergy daw eh.
3: Iba yata.
1: Pero yung mga overreaction ng immune system natin ito, naisa sa ayos. Pagka nagiging maganda, yung function ng ating pong immune system, through the help na rin ng ating pong mga supplemento.
3: Yes, yung isa sa mga nakatutulong kasi dyan talaga para magiging matalino yung ating katawan ng ating immune system dahil po meron sila sustansya galing po sa mga prutas at gulay, especially vitamin C. At saka syempre yung vitamin D3, kailangan natin yan para maayos yung response ng ating immune system.
1: Karagdagan pa dyan, Doc, ito palang pagkakaroon ng maduming pangangatawan, hindi lang sa panglabas, especially sa pangloob. Ibig sabihin, maraming mga toxins sa loob ng ating pangangatawan, especially sa ating mga internal organs, yan pala ay nakakapagpadagdag ng problema sa ating immune system or nakakapagpabobo, sabi pa, sa ating pong immune system na hindi niya ma-distinguish, hindi niya makilala, ma-differentiate kung ano yung kalaban at kung ano yung kakampi sa ating pangangatawan.
3: Bombarded na sila sa mga dumi sa ating katawan. Kaya nga, napakaganda na may regular tayong pagpunta sa CR, pagpalabas ng ating dumi. Kaya minsan, yun ang nangyayari sa ating mga kaibigan, sa isang araw, minsan lang, okay na yung minsan isang araw, pero may iba, dalawang araw hanggang tatlong araw, hindi po talaga nakakabisita na kanilang CR. Kasi nahirapan daw sila magdumi. So, sorry sa kumakain yan. Isa yan sa nagdadagdag ng problema sa ating katawan, lalong-lalo na kung meron na kayong mga karamdaman. Kaya dapat, take more fiber. Ang fiber po, napaka-importante po yan kasi ang katawan natin, pag hindi nakapalabas ng dumi, nag-create siya ng maraming bad bacteria bakterya. Ang fiber naman, pag pumasok sa katawan natin yan, pinapalambot yung dumi natin at pagkain po yan ng good bacteria sa tiyan po natin para mabalanse ang good bacteria and bad bacteria doon sa ating internal organs, mm-hmm. lalo sa ating sa ating bituka.
1: Kaya ugalingan nila kumain ng mga fibery foods mm-hmm. or uminom ng ating pong Santong Plus Gold kasi meron po yan siyang mga dietary fibers mm-hmm. at maganda nito, Doc, ugalingan nila every morning, mm-hmm. inom sila ng Santong Gold Herbal Tea. Kasi magandang detoxifier ito sa colon, mm-hmm. sa kidneys,
3: kidney,
1: ating pong
3: colon at liver.
1: Nakakatulong yan siya man na ma-detoxify yung mga eliminative organs yan. Yan kasi mga organs yan, Doc, yan yung kumbaga nagkatapon, nagkasala ng mga waste matter waste sa matter ating pangangatawan. Eh pag sila mismo ang
3: makafunction ayos. Tambak tayo ng dumi sa katawan.
1: Kumbaga yan yung natin eh. Yan yung collector at saka yung taga-dispose ng basura sa katawan. Pagka hindi na magawa yung function nila, padami ng padami. Patambak ng patambak, patambak yung basura sa katawan.
3: Hanggang magresulta yan na mabubulok ang katawan ng tao dahil napuno na siya ng mga dumi na hindi na ipalabas. Kaya nagiging yan ang dahilan nagkaroon ng mga cysts, mga bukol-bukol. Mga dumi actually yan na hindi na ipalabas sa katawan natin na yun, binalot ng ating immune system para nga hindi kumalat. Kaso lang, nagiging isang bukol po sa ating katawan. Kaya sa ating mga kaibigan dyan, ng ating Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, dahil ito mga supplement na to, nagtutulong to na linisin yung katawan natin at i-improve ang function ng ating kidney, ng ating liver, at saka yung ating digestive tract. Yung peristalsis movement natin, pinapaganda niyan kasi iba niyan, mahina ng peristalsis movement, kaya hindi makalabas yung dumi. Yun, pinatulungan niyan na ma-improve yung movement ng ating tiyan para madaling maipalabas ang mga dumi na doon po.
1: Especially sa mga elderly person, Doc. Sa mga medyo umiedad na, humihina talaga ang bawat function ng sistema.
3: Tapos lalo sa mga bedridden na. Kaya nga, napakaganda talaga na uminom tayo ng mga suplemento. Kahit kung wala tayong suplemento sa bahay natin, kumain tayo ng mga prutas at gulay. Napakaganda, kumain kayo ng mga green leafy vegetables. Kung medyo may edad na, pwede nila i-blend yung mga dahon. Kasi iba niyan, bini-blend nila kasi nga minsan na may edad na wala ng ngipin. I-blend nila yung dahon, tapos yan, inumin po natin. Kasi meron pa rin yung fiber, kahit na-blend po natin yan, may fiber pa rin yan na nakatulong po sa ating katawan. Pero, kung hindi na talaga natin magagawa, kasi minsan na dukiruin ang mga kaibigan natin, pag busy-busy na talaga yung kasama sa bahay, yung mga taong matatanda na iwan sa bahay, tapos yung mga kasama medyo busy na, mas maganda, kapsula na lang ibigay po natin.
2: Ang pinakamaganda dyan, Doc Nelson, Sir Misael, yung pag-inom po ng Santon Plus Gold at saka Premium D3, ay huwag kaligtaan talaga. Kasi madali naman, nakahanda lang yan, kukuha ka na lang ng tubig na inumin, tapos inumin mo yung yung ating Santon Plus Gold at saka Premium D3. Hindi na po yan kailangan na magkus-kus-kus-kus pa kayo ng mga herbal, o bagamat pwede mas okay sana kung mayroon din availability ng time na panahon na pagkuha, pag-gather po yan ng mga herbal. Pero yung sa atin kasi minsan mas maraming panahon na ginugugol po natin sa ating trabaho kasi dyan po tayo nabubuhay yung ating mga ginagawa. At saka pag may karamdaman na kahit hirap na hirap, Sir Misael, minsan pinipilit natin na maka-duty po sa ating trabaho para po na yung kailangan natin sa araw-araw ay ating matugunan. Kaya sa atin po, mahirap sa ngayon na panahon magkakaroon ng malubhang karamdaman. Kaya kung may naramdaman na kayo na discomfort sa inyong pong katawan, ay dapat magbaon-baon na kayo ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at saka yung ating Premium D3. Lalo na sa ganitong panahon, Doc Nelson, kasi bigla na lang ulan, mainit ng konti, tapos biglang ulan. Ay yung iba pa nga dyan na bumabaha, delikado pa yung lumusong tayo sa baha, mayroong mga karamdaman na nakukuha po natin sa paglusong ng baha. Kaya dapat mainam nga kung ano, tinatawag protektado po tayo sa bawat isa. Kaya sa ating mga kababayan dyan, kung nakita po ninyo na nakalusong kayo ng baha, para po maiwasan Doc Nelson ang mga karamdaman na dulot po ng mga maruming tubig na atin pong naapakan, mas mainam, maghugas tayo ng ating buong katawan pagdating sa bahay. Mas maganda siguro kung mabigat ang trabaho nila, mas maganda maligamgam na tubig yung ating panghugas para hindi tayo mapapasma, at gamitan po natin ng ating Santon Plus Herbal Soap. Kasi ang Santon Plus Herbal Soap, Sir Misael, makakatulong po yan magtanggal ng mga bakterya, ng mga punjay, lahat na mga tinatawag natin na siyang sanhi ng pagkatikati ng ating mga balat ay tutulungan niyang mawala. Kaya sa atin po, safe na safe po tayo, protektado po tayo once na gumagamit tayo ng Santon Plus Herbal Soap. At makatulong din, protektado yung panlabas natin, tapos yung panloob, nakainom po tayo ng Santon Plus Gold, ay kumpleto ang proteksyon ng ating katawan.
1: Maganda yan, no? Pagkatapos nilang mag-sabon, ano? Maglinis gamit ang ating Santon Plus Herbal Soap, after nyan, magpahid kayo ng ayon natin, Santon Plus Herbal Oil. Ano? Yung ating pong Santon Liniment, mga kaibigan, para ma-close naman yung mga pores, at the same time makakatulong din yan, ano, na tulungan yung atin pong mga kalamnan, yung atin pong mga skin, na maprotektahan palalo, ano, laban sa mga bakterya na maaari pong puminsala dyan sa atin pong skin at mag-penetrate at mag-damage sa mga internal organs ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Paano po, ano, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo, Doc, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Yes, sa ating lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng ating mga tagapakinig, patuloy lang kayo makinig sa ating programa, The Secrets of Health, dahil kayo ay patuloy lang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon pang kalusugan para matulungan kayo, lalo na sa inyong makaramdaman, gamit ang mga herbal, natural, nandiyan lang po sa ating paligid. Dahil wala nating oras, ito naman si Dr. Nelson Cadena, isang Dr. Beltran Timidisi, nagsasabi ano mga ating kainya at ang mga ating inumin, gawin po natin ito para sa kalhatian ng ating Panginoon.
2: Yes, sa mga kababayan po natin ay dapat ingatan ang ating pong pangangatawan, kasi dito po tayo humuhugot ng ating araw-araw na pamumuhay, at kung mayroon na tayong mga karamdaman ay dapat matugunan agad at magamot para po palaging malusog at malakas yung ating pangangatawan. Ito naman po ang inyong alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Magandang araw po sa lahat.
1: Maraming salamat po, Doc Nelson and Doc Erwin. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi po nakasubaybay at lagi po nakikinig sa ating pamprogramang The Secret of Health Nationwide. Kaya sa araw po ng bukas, sa ganitong oras, ito rin sa ating mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Pero may ligod, Sir Michelle Hinas, nagkasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ano po tayong dalangin ang Panginoon nawa? Ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Makati City 99.1 Exciting!
5: Oh, Archie! Kumusta bang klase?
6: Okay kayo!
5: Very good!
6: Kabalo ka, Kap! Ako ay naka-answer sa question ni teacher!
5: Liwat yung ganako ba? Unsa na yung question sa imong teacher?
6: Akuan Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot! Exciting!
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Si Gideon Galoyo, taga-anahong siyang gabaw din. Ang kreatin yung taas, ang ibigay, sa pupag-ihig, pagputol, ay gabihin yung nating matulog.
7: Santon Plus Gold.
8: Kreatin, labihan na tulog, makaito, sa pag-ihig, utira tayo. Kaya orang kreatin, ng 94, lang itong nakapaminaw sa tumigit ng multika, sa nabalatiya, at ng sulayan na ang lupto sa listo. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
7: Santon
9: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Sinagingo na ako, sulayan na ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, itambal ka pa.
10: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya epekto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: May adlaw sir nga dili ko nagatupmar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo user, atong paminawon.
14: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan target, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kutsiks. Pagtumbar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
9: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Pero wakatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan namigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sis the Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay Lira Kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
17: Kung mamino ka sa XFM.
18: Sa una, pugi kayo yab. Sukat ka na mino kung XFM. Kwartahan ako.
19: Wow.
18: Naapagi kayo yab. Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
20: Mga katupa, excited!

0: panjang kok ya.
1: XFM Multi City 99.1 Exciting.

0: Archie. Kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot.
2: Exciting! Sa Fon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gigiung Galawiyo, taga-ano kong kurandado di oro. Kung kaya tinong taas, ngihihi, so pupagihi, ipagputol, may Gigiung Galigwatol.
2: Sa Fon Plus Gold.
3: Captain Lamia na tulog, makaito, masagihi, upira kayo. Agar orang pagkati, ngayon, 94 lang itong makapaminaw sa tumigi pangultika. Kaya sa kumabalati, amin ang tulay na ang to sa listrel. Hindi kayo matapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Naging una po, sulayan na po kuno ginom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapat ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni wala ni DI dagana.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayin sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo sa kita nga akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sa una, huwag yung kuyab. So, kanya namin na kung XFM, kwartahan ako.
14: Wow!
13: Naapag yung kuyab. Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, Lagrabi kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
15: Mga katupa, excited!

Mao katulong gala si Yuyoy Villami, gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu, nagtapad ra na. Gikan sa Cebu, adunay laing nisikat ng singer, nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max

0: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugong wakabong rin na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung nainwala siya. Mag-anayin na siya, nagkawala siya, nagkawala. Doon, nawala na yun. Muna na pinag-debis na kinawala, magod. Basta

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siyang relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Celton Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Celton Plus Herbal Oil. Ang top

0: PNC. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka niyong kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
5: Exciting!

0: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
1: Pagkaman!
0: Marika-marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Naanalang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa diha nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko gala magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektadog yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Samsung Plus Herbal

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o kutikulukog itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka pang pipite? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pimuligin.
3: Exciting!

0: Mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister, kanag, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Fount Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanueva iba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, nga ako itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog ako kay Sir Indon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Nga ako isisba. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mga na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mablan-blan niya kumata, manapanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, hamtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busakan mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Uy, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lapuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala gilain. Makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, akurati na ko ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
14: Mga katropa, excited!

0: Galaxy FM.
1: Oi, parle pagod. Akuratira ba di mo gumpari nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: XFM Martí City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot!
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting! Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bunyan sa din gasiyok. Nang buwak ko babungod. Kasi sa ayo to, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayo sa iyo ang sa ating lawa.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagagpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-tes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauties

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfull Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig po sa radyo ang Sunfull Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfull Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfull Plus
0: Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful ka e po sa nakadiscovery ni ini.
0: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C, sis the pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kid ko gabalon og sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy misis, pakuratir ko ng imuhang bala misis nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya ha.
7: Exciting!

0: ng bana, inchi ug dinhi.
1: Ikaw ako kagun si gawa. Ako hamlo daling ayo sa daling ko. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Kanang tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kualbi. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, babe.
2: Bisan ako in

0: Exciting!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat itong sa Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, dum, akong binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aldio akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagabukid nun. Sa kamekaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka na ko ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tulay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
10: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili maligaya na masakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kilit tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na tuman.
13: Ha ha ha ha ha ha ha!